nga kitay katao nga mo ang nga mo di kamanawa bangkong mananingan sa usam nga lantang tajaw na asing kitay kaksil niyaw ka nga lisi taban karibot bapupot ang yan manya di taban katalian hujan ilabuh nak banti nadai murang bukai ku jakup perinyayan mai sulu adudi dini lebih hari ayak manang babinya urang gangga mengantan ngajari jampan.